0: Hugot!
1: Hugot!
2: Hugot!
3: Hugot pa more!
0: Hugot pa more!
4: Teka lang! Pahinga muna tayo! Pagod na ako eh!
5: Bakit? Ako sa tingin mo hindi pa pagod? Pagod na rin ako kakamahal sa'yo!
6: Hugot pa more!

0: Okay ba tayo dyan, mga chong? Huwag mong isiping nag-iisa ka. Tandaan mo, mataba ka. Dalawa ang bilang mo.
1: Mara!

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kumutirada, danlok pa sa okra.
0: Ako na good ni.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pagkatao ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw katingala, kumusi mang ang istorya. Kay siya si...
0: si Mang Kanor.
1: Limpyo?
0: Ay, darling, wala pa, magsugod pa lang ko.
1: Ah, sige, mamalingki sa ko, ha?
0: Ay, kisa. Mamalingki ka, unya yung anay mong sulom.
1: Ano di ay? Unsa di ang nasa kong suot?
0: Mamalingki ka niya, bumukay mong sayal. Mura na ba kag dilingpik latunog pa, ha? Klaro kay sinsilyo. Pag-ilis ito, pag-ilis.
1: Kanor, oy, madugay na ko ba?
0: Pag-ilis lagi dito, di ko musugot, bumukay na mong sayal, burag sayal ni Sailor Moon. Pag-ilis!
1: Sige, oy! Mag-ilis na lang ko! Kanor! Kani! Okay ra ni?
0: Sus! Puryabuyag niya akong asawa. Darling, anong nag-short-short makamubo kayo? Mamalingki lang ka, mag-short-short ka mubo. Pag-ilis ito, pag-ilis! Mura na pagkagdili sa piyot, magsikag short-short!
1: Muka, oy! Mag-ilis na lang ko, bi!
0: Darling, my goodness, darling. Anong nagsando-sando man ka? Klaro kay mong ilok ko. Nag-sleepless ka lang, gumra ba kay kag-ilok na pa'y bukto ni mong ragpa-atadak ka. Pag-ilis ito, pag-ilis.
1: Sa muka, oy! Kamu mga lalaki, dako kayo magproblema sa isuuton sa mga babae. Di niyo gusto pirmi. Kanor!
0: Yes, darling.
1: Kani, okay na ni. Tanawa, nag-t-shirt na ko ha? Dako na kayo ng t-shirt, nagpantalo, nagpambalay na lang ko. Okay na ni.
0: Kana, darling. Kana may okay. Kinaukihan. Mas nilutaw ang imong kagwapa, darling.
1: O sige, mulakaw na ko ha, kay maliit na ko, mamalingki na ko.
0: Ah, darling, kadali lang.
1: Unsa naman, pod?
0: Ang pinakwarta, ako na lang mamalingki. Ikaw, panglimpyo din rin. Okay ba?
1: Kana!
2: Ang ating mga salita ay may kapangyarihan. Kaya naman, isa sa pinakamahalagang panuntunan sa pakikipagkapwa ay iwasan ng chismis at negatibong pananalita. Mag-practice na laging magsalita ng may kabaitan at huwag na huwag magkakalat ng mga chismis o walang basehang alingaw-ngaw. Kapag pinili mong huwag makisali sa negatibong usapan, pinoprotektahan mo ang iyong integridad at ang reputasyon ng iba. Tandaan, ang pag-focus sa positibo at pagiging mabuti sa iba ay mas mahalaga kaysa sa pagiging sentro ng usapan. Palaging pilihin ang kabaitan at respeto sa lahat ng iyong pakikipag-ugnayan. Iwasan ng chismis, magsalita ng may kabaitan at respeto. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: nagbabalik ang pinakamakukulit.
1: Nakakaloka!
0: Sa programang Sadyang Malapit!
2: Ang tropang Uber Kwela!
0: Umari!

0: Noy!
1: Mpay!
0: Nakakuloy na mga ludog mo.
1: Nakibungagan ako dyan sa luwas.
0: Isang kabungagan mo?
1: Si Kirit Bagaso Siga dyan.
0: Oo. So gwapong dakuloan lawas? Masaligan ang braso?
1: So matatuon.
0: Nakibungagan ka? Diyan sa tuta nakibungagan ka?
2: Break na kaya kami ni Kenneth. Nadakop ko siya. Kaya ba niya si Bess? Kaya ba na siyang mencho? Baba! Di ko na higihuan ka.
0: Tapos?
2: I can't stand him anymore. The little baba! Ayoko na! Oh my God!
0: Parehas kita. Niloko man ako saan? Parehas na sana kita, no? Niloko man ako sa ni Kenneth.
3: Grupag!
4: Grupag!
0: Grupag!
4: Si Papa, may pinagdaanan man kay Kenneth?

0: naghambal ang driver sa iya nga mga pasahero.
1: Ang tanan ng mga lawo ay bipaliog manaog ba kamo?
2: May checkpoint ba sa unahan eh? Liog lang ko ah.
3: Hala, di paano ni Karunong? Sino karo mag-drive sa jeep mo?
4: Bow! What the?

0: 후고!
1: 후고!
2: 후고!
3: 후고!
0: 후고!
4: 오, 이사빠, 알리스나. 오, 미스, 마 이사빠.
5: 이사빠, 바켓. 니 그래 봐라, 쿤틴토 사켄. 사나쿠나랑.

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Nanlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot, isang gulay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mang Kano!
2: Boy! Boy!
3: Mangkanor!
2: Kita ka ng talong sa tusligan? Pati ng daghanang bunga, di ba? Hala, harbisan na, kay sayang kayo. Wala magusig kong pare diha, naguli sa probinsya. Munang kita nalay mo harbisan ang iyang gitanong nga talong.
3: Mangkanor, basig, makasabaan ta na ba? Natuwa.
2: Boy, naunsagong ka. Anong makasaban? Amigo kay Miss Tagian ng Balaya, kumpare pag-ibi. Ako lagi manubagan na basta kaysa naman uluro na diha. Sayang kayo. Ulain pa'y mukuha. Di kita nalay mo pahimulos anang iyang talong ni kumpare.
3: Mahala ka man kanuro kung nagsuguan eh.
2: Ako lagi pasalig anak. Musa, wala naman ang kasalig sa kuha. Ay, pare! Nabot na di ka, pare?
3: Ay, kung pare-pare ha, diha.
2: Ah, pandami. Isiga ng mata sa kong pare. Pila pa na ang ating. Nasuko na di.
3: Mangkanor! Nanong ipanguha man mo akong talong, ha? Wa man ka manangit.
2: Ha? O siya'y talong?
3: Unsa man ang mga talong na nasa mong lamisa? Ako ha man, ha?
2: Uy, ganong naaman mo mga talong diri, pare? Ligo na nga kong boy ba? Bawag na nang utlo sa imong mga talong, pre. Pwede ko'y kalibutan na na. O pare, pagwaan na lang yung mga talong. Okay, allergy magkuhan eh. Magkukakaon na eh. Kaligo na nga kong boy. Bawag na magdagmalas na ko. Madakpan lang lagi na ko na kong boy ng mga hilabot ni. At ilaw ginis ko ba? Nawara ko pare.
4: Isa sa pinakamadaling paraan upang bumuo ng matibay na relasyon ay ang pagpapakita ng pasasalamat. Huwag kalimutang magpasalamat sa mga tao para sa kanilang pagsisikap, kahit na ito ay para sa maliliit na bagay lamang. Ang simpleng pagpapasalamat ay nagpapakita ng pagpapahalaga at nagbibigay ng inspirasyon. Kapag pinahahalagahan mo ang ginawa ng iba, pinatatatag mo ang inyong koneksyon at nagiging mas positibo ang inyong pakikitungo. Hindi man natin nakikita, ang bawat maliit na kilos ay mahalaga, kaya't laging maging handa na mag-abot ng pasasalamat. Magpakita ng pasasalamat, dahil ang bawat salamat ay nagpapatibay ng magandang relasyon.
5: This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: ay, muntang kilala. Si mo, pre, ba? Sa mo, nakailom-ilom. Si mo, pre, subong parte si mo puti, no? Ano ang sekreto mo, pre, man?
1: Ah, pre, simple lang, pre. Huwag man na iya sekreto-sekreto. Amo lang din tabuo, ah. Bala mo sa una may lap-up ko, pre. Tiwag ko lang inbulong. Git palapta ko na lang tutong kung maglikom sa bilog kong alawas. Kita mo puti-puti ko, pre. Bileb, bileb, bileb, ah. Puti-puti sa akong. Dokano ko, pre, no?
0: Ayabaw! Perte!

0: Bakal daw kaya sinduman ki Chaliding.
1: Awin da mama, madiklom mo mga bata, takot ako sa diklom.
0: Di ka nunoy magparhat dit. Kaiba mo ang si imong anghel.
1: E di, sila nasuguon mo? Para pisong asin, duwa pa kaming magatuwang. Sosyal ka ma.

Pag mabalyungan isa tinampo, magkiling sa wala sa tuo. Dai magtangad taan maagi bako man iroplano.

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kumutirada, danlok pa sa okra.
0: Ako na good news.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pagkataon ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw katingala, kumo si Mang ang istorya. Kay siya si...
0: Si Mang Kanor.
2: So, Mang Kanor?
0: Patakakag storya sa kong darling kabalo. Baka dito ko natulog sa sala gabi. Huwag kong ipadulog. Outside ako lang buo ko. Pero sumbong baka nga na ako yung angkas. Hindi man at sinoon.
2: Sus, Mang Kanor. Uy, balibay ba dyan ka? Kadaganin mo ipang angkas mga jinjin nila.
0: Tutukin ako naglugot-lugot yung makasabihan kay kanda ko. Dali na ako. Magsumbagay na lang siguro ta. Mas may pa.
2: Sus! Adyo ko gagita, Mang Kanor. Eh, dito ito katungaan ba? Dali na ka na masumbagan ng imong lawas kay lapad kayo. Musukol na ba yung kong tiguang? Wa na ba yung kong respeto?
0: Wag yung respeto ni pututan eh. Musukol pa na ba kong gamay to eh?
2: Oh, subaga ko, subaga ko. Dara, o doon kayo ko. Di ka kaabot sa kuwa, Mang Kanor.
0: Di ko kaigo niya.
2: Walo uyaw eh, Mang Kanor. Hangin na yung maigo.
0: Kung ito man na ni motor, ikaw kayo ng hangin nga di na ko makita. Ikaw pagka...
2: Kakuya, oy! Ilisi na patanong nila!
3: Ito! Putalo! Putol!
0: Hoy! Balik na rin! Hindi ko balik sa putultan eh.
4: If you're looking for a simple, powerful health hack, the answer is rest. Getting enough sleep is absolutely essential. We recommend aiming for 7 to 8 hours of quality sleep every single night. When you consistently hit that target, your body reaps massive rewards. Good sleep is a natural booster for your immunity. It stabilizes your mood and it recharges your energy levels for the day ahead. Don't treat sleep as a luxury, treat it as a non-negotiable part of your health routine. Prioritize your sleep tonight. Wake up healthier and happier tomorrow. This health tip is brought to you by MOR Entertainment.

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8.

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8.

0: Really? Really? Bunyag ito mga tanong sa sagwa.
1: Ay, ma'am, na ano kayo mo yaman? Gaula, no? Papamunyagun mo ko?
0: Kareklamador sa imo. Magpayong ka.
2: Abaw! Puwerte!
3: Salo-salong pampiesta
4: sa MOR.
3: Uma!

0: Subo na ng subo.
1: Sa lunch break na palong-palo.
2: Sa tanghali.
1: Araw-araw fiesta.
0: More!
3: Sa tanghali!
4: More!
3: Sa tanghali!

0: Tiban, uragong ka sa pistahan!
1: M-O-R!
0: Pirmi na!
2: Lunch na very good!
3: Very good!
2: Mga hits sunod-sunod!
4: More
2: sa tanghali!
4: More
2: sa tanghali!

0: shake your body, baby, do that conga.
1: Buti pang bulaklak, sinising hot, ikaw.
2: There's more
3: sa tanghali.
4: More sa tanghali.

0: Ating sarap ng adobong siksik sa Rekado. Daig pa ang linamnam ng tinolang palong-palo. Sa araw-araw na piyesta, busog ka!
1: Ang lunch break ko super galing. Kapag ikay kapili sa tanghali pag may M.O.O.
0: Nakakawili!
2: Totally!
0: Dahil there's more sa tanghali!
1: Ate, extra rice pa nga!
0: Wow, ang sarap magkamay!
2: More sa tanghali!
3: Sa salo-salo, lahat na papaparapapap. More sa tanghali, araw-araw piyesta sa M.O.O.
2: More sa tanghali!
0: 11 to 1, Lunes hanggang Biyernes sa M.O.R.
4: My only radio.

0: Come,
1: sit down.
0: Squat day. Parang ikos mo yan, pale. Oh. Malangunasan ikos mo.
1: Shh.
0: Kulang sa training.
1: Amo nga ni pale, sige pangunas.
0: Grabe. Anikos ko ba ka narugsan? Yeah. Anikos ko, baragan mo yan yung panama. Hindi, baragan saan dyan pag-intend yun. Pagparagi-agian sa na yan.
1: Oh, kanigoan mong pale.
0: Ata na. Uto nga ni sa balay, dinlagan ko sa narito. Pagbalik ko dito, magalan sa panama ko.
1: Ano't yan ay, pale? Oh. Unong panama ninyo?
0: Tubaga dito, inulas na balaw. Chusy man kaya yan ni si Miming, bukod man basta-basta. Nya, kamo pali, unang panama ninyo?
1: Kuwam na to pali, crispy pata.
0: Ha?
1: Crispy pata pali.
0: Kaya mo pala. Kudawa ako, bagaydo-ido, mag-ikos-ikos ako pag crispy pata yan.
2: Nais mo bang maging mas epektibo at kaaya-aya ang bawat pakikipag-ugnayan mo? Simple lang ang susi. Gumamit ng magalang na pananalita. Ang pagpapakita lang respeto sa iyong mga salita ay nagbubukas ng maraming pinto. Huwag kalimutang sambitin ang mga munting salitang may malaking epekto. Pakiusap kapag may hihilingin ka at salamat kapag may tinanggap ka. Mahalaga ring gamitin ang paumanhin o excuse me kapag kailangan. Ipinapakita ng mga salitang ito na pinahahalagahan mo ang oras at damdamin ng ibang tao. Ang pagiging magalang sa pananalita ay hindi na uso. Ito ay palaging tama. Gumamit ng magalang na pananalita dahil ang iyong mga salita ay mahalaga. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: si Mangkano!
1: Tumubirada! Tanlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot, isang gulay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung musimang ang istorya! Kaya siya, si Mangkano!
2: Ay, Bitoy! Maray ka din bataka! Maray ka din!
3: Take ka nun! Unsa man?
2: Bagsak na bukas sa mat bataka! Kailain nga mat ang imong gusto! Kay kusog kay ka matulog! Hindi di ka mag-study ka!
3: Unsa tay ka nun? Di ka madungog ba?
2: Unsa di madungog? Igong ko, nganong nabagsak na bukas sa mat ni mo?
3: Na, tay ka nun! Di na ko madungog! Kambyo na tabi!
2: Sige, kambyo ta! Kuya, makadungog na ka, ha? Makadungog na ka?
3: Teka, Nur! Kuya Away, makadungog na ko! Teka, Nur! Nakitaan ko ta ka! Ninggawas ka sa kwarto ni Yaya!
2: Pandamay, di ko na ikaw makadungog din napita. Ikaw nga ni Kubitoy, okay naman ang mabagsak sa mat. Basta mag-study lang dyan ka, aron ka makapasar.
3: Teka, Nur! Tumagasak ko ba? Nanong ninggawas man ka sa kwarto ni Yaya?
2: Ikaw yung mataka. Hinagod na makasinabta na yan ni Bitoy. Hinagod ka madungog din rin na pita. Hinagod ka signal din rin na side. Pero mo ginitambag na ko ni mo. Mag-study din ka firme sa mat. Kaya mo mahina ni mo para makapasar na ka.
4: Sa araw-araw na piyesta, busog ka!
5: More sa tanghali!

0: miss, papaklatad na bilansang. Ang uno lang, mga 2 kilo ah.
1: Sorry sir ah, wala kami gabligya lansang.
0: Ha? Huwag kang mulansang? Anong klase pharmacy ni nga huwag nilansang? May pagpaniraan na lang kamo.
1: Abaw, perte.
2: More sa Tanghali on MOR, my only radio.

0: Mangkanor, dako gyud pasalamat ang atong basketball team sa imo tungod sa atong kadaugan kagahapon.
1: Ha? Wa ba ko nagdula kagahapon?
0: Mao gani. Nagpasalamat mi kay wa kami duwa kagahapon.
1: Dabay.
2: Mapapadighay ka sa sarap. Dahil lang saya, non-stop.

0: feel at home and be entertained.
1: Pugaran Hotel Resort and Casino.
0: Lingawa ang imo kaugalingon sa hotel nga daw imo lang pugaran.
1: Matawhay ang palibot, malimpyo kag presko tungod ini na hamtang sa tunga sang kampo sang tubo. Manami ang serbisyo kag kumpleto ang amenities.
0: Pugaran Hotel Resort and Casino. May single room nga may isa ka ilitlugan.
1: May double room nga may duha ka ilitlugan sa magtimbang nga hiligdaan.
0: Kag family and suite rooms
1: para sa mga nakapangitlog na kag gusto na lang maglumlum.
0: Pugaran Hotel Resort and Casino.
1: Kumpleto man sa nanari-sari nga hampang kagkalingawan
0: katulad sang panggingi.
1: Pula puti, ilaga nga puti, gwa sulod sa buho nga hampang.
0: Pakalay sang sigay,
1: pauwak sang hulo nga manok,
0: kagtintin bika.
1: Pugaran Hotel Resort and Casino.
0: Pangitaan nyo lang para hindi ka mo magtalang.
2: Gusto mo bang mapaganda agad ang araw mo at ang araw ng lahat ng nasa paligid mo? Magsimula sa isang simpleng pagbati. Ang paggawa ng magalang na pagbati ay isa sa pinakamadaling paraan para makabuo ng positibong koneksyon. Nakikipagkita ka man sa isang bagong tao o nakikita ang isang kasamahan, ang unang interaksyon na iyon ang nagtatakda ng tono. Ang isang simpleng magandang umaga, isang mainit na hello, o kahit isang tunay na ngiti ay malaking bagay na. Kinikilala ng maliliit na kilos na ito ang ibang tao at ipinararamdam sa kanila na sila ay napapansin. Wala itong gastos, isang segundo lang ang kailangan at nagbubukas ito ng pinto para sa mas magagandang interaksyon sa buong araw mo. Batiin ang mga tao ng magalang, gumawa ng positive connection ngayon. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Hi, I'm Lito Inglesero.
1: Usa may mapilian di Brad? Nga, usa ra man diri kasud-an bulad ra man eh.
0: Pili lang diha sa lamisa. Mukaon baka o dili?
2: Ana.

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na good news.
1: Makalusog gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pagkataon ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw katingala, kumusi mang ang istorya. Kay siya si
0: Mang Kanor. Okay, dahil lang.
1: Sorry kay Mang Kanor. O kaniha, hinayon na lang gid na ako.
0: Pusa mo na, ikatol nga gilok-gilok.
1: Ganahan ka, Ana.
0: Ganahan kay ko.
1: O, sige pa. Isa pa.
0: Katol nga gilok-gilok yun. Hinayon lang. Sige. Mabuhan ko ba yun?
1: Gusto ka? Isa pa yun?
0: Oh, sige, isa pa.
1: Ah, sige.
0: Dito ko kapugong gani akong gibati. Pati lamias akong paminaw. Lami, dito kayo.
1: Oh, di ba? Lami, basta. Hinay-hinayon lang.
0: Tinusun, kaligin ako yaya. Pati yung maruan yun.
1: Kanor! Hoy, yaya! Nagunsa mga din ha? Pahawa din ha?
2: Yes, ate. Sige, magluto sa day ko. Aris ako, Mang Kanor, ha?
1: Hey, Kanor, nagunsa mo? Unsa to kong nadungog? Samtang na ako sa gawas? Unsa'y lami?
0: Dali, nagpaibot lang kong uban. Kikatol kayo. Gilok nga katol-katol. Mautay mong nadunggan.
1: Giganahan po ka. Ngano tayo ako'y muibot? Ngano si Yaya pa man, ha, Kanor?
0: Daling, katol na magugay ko uban. Wala pa man kamabot. Muna si Yaya akong ipaibot.
1: Ah, katol di ay ha. Mas maayo ani Kanor para di na ka magpaibot si mong uban. Ni ay clipper. Ah, upawan ta ka. Alin

0: Untate na ng gani ang pag-inuminom mo kapag paupok mo, ha? Sobra na ng gasto mo!
1: Ikaw gani, magasto man sa makeup kagadto mo sa parlor.
0: Okay lang na, iya. Kaya nagkapagwapa man ko para sa imo.
1: Ako yung ginaw nga kapubog para maging gwapa ka sa panalukan ko.
0: Abaw! Puwerte!

Siguraduha ang imo puturo paagi sa pag-eskwela sang husto. Magkuha sa mga kurso nga imo mapuslan sa ulihi. Mag-enroll sa Gurisnay School for the Arts and Fashion Academy. Nag-a-offer kami sa mga masunod: pangtukap buli sang balde training program, dressmaking and fashion design para sa mga bayo sang manug, hair science and hair fashion para sa mga amo, cable removal para sa mga tuhod sang karbaw, house interior design para sa mga balay sang buyog kag balay sang damang. Gurisnay School for the Arts and Fashion Academy, ang eskwelahan para sa imo puturo. Magasugod ang enrollment kung mamunga na sang grapes ang puno sang kawayan.

0: Hugot!
1: Hugot!
2: Hugot!
3: Hugot pa more!
0: Hugot more!
4: Titulo ka ba?
1: Hindi. Bakit?
4: Sa paningin ko kasi, pag-aari kita eh.
5: Hugot pa more!

0: Magitan ganita ni ma'am, ba't yun dyan ko ato?
1: Ah, ayaw na ka bala ka, Malilin. Ako rin bahala sa akong asawa.
0: Ha? Niyang saan man yung pagpangaturungan mong kanor?
1: Ino lang na ako ang akong asawa. Nga naamnesya ko.

0: Ako gali si Freddy. Nagapasada ako sa jeep. Sa kuda da, sig kumakig. Gamay-gamay lang gani kapag overtake sa ako. Nagalaputik na yung baba ko. Isa ako makita ko nga nagapula na ginang stoplight. Tapos nagdiretso yung isa ka driver. Ba o grabe, dahil nung buyayaw ko. Isa, nagagawa sa baba ko mga tinaga nga. Beep. Isa gani, gambal pa ko sang. Beep. Hasta sa nga, no. Gambal ko sa kaguligod ko nga, no. No, hindi naman itama. Di para makalma lang ko, inboxan ko radyo ko. Taribingin, ara sa EBOR. Pagkapamati ko, taong tahom sa music. Nandun ko makapamati, kamalan ako kakalmado. Bala na yung si Imo, ha? Di sa gani, no, tikalon ako na mag-drive. No, basta namin sa piling. Kagang importante, hindi ha? No, ay naku kabati, nga daw naghambal ko sa ang bad words. Believe di ba ko tuon sa EBOR, ha? Sa mga DJ, sabi, hindi bastos baba, eh. Ako na daw mahuya ka nalang balawa, ikaw bala nag-guha bala sa baba mo itong mga dinimunyo balaw. Ako si Freddy, isa ka driver. Kahit tungod sa MOR, nami na akong pag-drive. Abaw, perte!
1: Bow, perte!
2: Feeling overwhelmed? Stress is a normal part of life, but learning to manage it is key to your health. When tension starts to build, you have powerful tools to find calm right now. Try taking a short break to step away and relax your mind. Simple techniques work wonders. Slow down and try a few minutes of deep breathing or engage in quiet prayer or meditation. These actions immediately interrupt your stress response. Taking control of your stress doesn't just improve your mood, it protects your body too. Manage stress today. Breathe deep, step away, and find your moment of peace. This health tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: konti pang manok, may itlog. Ikaw.
1: More music, more variety.
2: Nakaka-relax to the max.
3: Whoa.
2: Let's get it on.
1: More sa hapon.
2: More sa hapon.

0: more variety in the afternoon.
1: Mga hits noon.
0: Nothing but the greatest.
1: Mga hits ngayon.
0: Chill ka lang with only the hottest.
1: Isn't it amazing? More sa hapon.
0: More sa hapon.

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kumutirada, danlok pa sa okra.
0: Ako na good ni.
1: Makalusok gihapon, isang bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pagkataon ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw og katingala, kumo si Mang ang istorya. Kay siya si...
0: Si Mang Kanor.
2: Ayo! Ayo! Mang Kanor, murag wa mang gyud si Dong Chunggo?
0: Nalagi na, ayo halang.
2: Ayo! Ayo! Mang Kanor, wa mang gyud? Wa gyud mo tubag ba?
0: Nalagi na. Kailangan na natong makuha tong akong iparip dito nga isda para maluto nato to. Muto itong pulutan ron.
2: Mang Kanor, sarado mo ilang gate.
0: Abri na ilang gate. Tanawa, abrihan ako. Abri lang, gate.
2: Abri lagi, pero Mang Kanor, na may iro, oh. Ita kasulo dira.
0: Hadlok magkanang iro. Sige na, mamaak.
2: Kung sa'yo di mamaak, mamaak lang, Mang Kanor, oh. Isukig dagway, oh. Talawa, oh. Talawa, nagturo-turo ang laway. Bahala ka, Mang Kanor, di kong sulod.
0: Sige na, sudla na lagi. Naalagi siya diya, di lagi na mamaaki lang iro.
2: Di lagi ko, Mang Kanor.
0: Bahala ka. Di na mag-inom, kaya wala tayo pulutan.
2: Sigurado ka, Mang Kanor, ha? Di mo maaki lang iro, ha? Talawag, galaway-laway na, oh.
0: Ilagi. Ako pa'y kunhunin mo. Sige kung balik-balik nila ilang parchunggo. Di lagi na mamaak ang ilang iro.
2: Sige, sudlo na lang na ako. Agay, agay! Sige, agay, agay, agay!
0: Padamay, parang ako kumpare.
2: Mang Kanor, punong ka, di mo maaki lang iro. Maaki pa lagi ko.
0: Saan pala gidyo ko? Mamaak doon lagi ng iro, anak. Kakita na ba di kang iro nga manumba? Siyempre, upaak doon na. Padamay, mag tulog diri.
3: Fully loaded.
4: Pangmaramihan.
3: Sagas sa tugtugan.
5: Let's get it on.
3: More sa hapon.

0: Kuya, order na kami.
1: Sure. Anong order nyo?
2: Ako, gusto ko yung back-to-back love songs na may sweet romantic hits on top, please.
0: Ako naman, gusto ko yung hot and spicy, yung rock and roll to the max.
3: Sa akin, yung tamang lutong lang, yung mapapasayaw ka sa sarap, at may kilig na nalalasap.
1: Ay, iba-iba?
4: No problem. Ito ang bagay sa inyo.
5: More sa hapon.
6: Ang pinakamasarap na everything on it radio show.
5: The Fully Loaded Barkada Mix.
6: More love songs.
7: Easy.
6: More dance.
7: Yummy.
6: More rock.
1: Swappy.
6: Ah, lahat pinagsama in one.
7: More sa hapon.
5: Fully Loaded ba ang gusto?
6: Ito ang para sa'yo.
1: Here's your order.
7: Wow. More sa hapon na.
6: More.
7: Sa hapon.
6: 3 to 6 p.m.
0: Lunes hanggang Sabado
6: sa MOR.

0: Dokanor, perti naman akong mingawa diri sa mental hospital. Wa na jud ko'y mahimo ani ba? Nagsuwat na lang ko sa kong kaugalingon.
1: Hmm, mau ba? O sa mga pagibutang ni mo sa imong suwat?
0: Wa pa ko kabalo, Dok. Kay wa pa manggod ni abot.
1: Panamay!
2: Fully loaded. Maramihan. Solga sa tugtugan.
3: Let's get it on. Let's get it on.
2: More sa hapon.

0: More hits, more fun, back to back.
1: Swak na swak.
0: More sa hapon.
1: More sa hapon.

0: pinapanawagan ang babae nga nagpa-breast enhance sa among nga clinic, "Ma'am, balik anay, kay isa pa lang ang natapos." Excited? Salamat!
1: Wow! Puwerte!
2: Wala nagsasaya pa!
3: Pag fully loaded, ang kasama.
2: More sa hapon!
3: More sa hapon!

0: Pedro!
1: Ma'am!
0: Ngan ta nagkakaturo ganig di sa klase ko?
1: Ay, mayo mo kung kaya madam ang boses mo. Kaya nangiturog ako.
2: Nata, suy baday nangiturog aber daw.
1: Paano madam? Di man niya naglalarangog sa imo.
3: M.O.R. For life!
4: Sa panahon ngayon, ang ating telepono ang sentro ng ating mundo. Ngunit tandaan, sa totoong buhay, dapat unahin ang mga taong nasa harap mo. Ito ang simpleng patakaran. Kapag nagikipag-usap ka sa isang tao, itabi ang iyong telepono. Huwag kang mag-scroll, mag-text o magtingin sa screen habang may kausap ka. Ang pagtingin sa iyong telepono ay isang malinaw na senyales na hindi mo binibigyan ng buong atensyon ang kausap mo. Ibigay ang iyong buong atensyon. Wala nang mas mahalaga at mas magalang kaysa doon. Itabi ang iyong telepono. Bigyan ng buong atensyon ang kasalukuyan. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Pumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na goodness.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pagkatao ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw katingala, kumusi mang ang istorya. Kay siya si
0: Mang Kanor. Kinsay isog dire. Tubag mo. Kinsay isog dire. At tubang ako ninyo si Mang Kanor. Kung isog mo.
2: Uy, Mang Kanor. Ayaw pag maoy-maoy dire.
3: Ay, sabahan mo doon.
4: Kupo, tagitakan na dire, Mang Kanor. Bak, isog-isog ka di ha.
2: Relax lang ba?
0: Buy ko. Isog ka dili.
2: Dili.
0: Daraman din na. Kinsay isog dire. Gawas niya. Kinsay isog.
2: Hoy! Sabak kay kantiguaga ka, ha? Ako'y isog dire! Nga naman, palagka!
0: Madamay, isog dire nga na ni.
5: Nga, alok ka, Mang Kanor! Pagita pag-isog! Mo na ni mo!
2: Li, abanta ka, be! Ha? Isog ka, ha? Isog ka? Ha? Isog ka?
0: Dili, sir. Isog ka!
2: Nga naman diya!
0: Tara, ubanta, mangitatag kalawan! Sir, talawan diya! Tara, sir, mangitatag kalawan!
2: Oo, naaram na! Tara, mangita ng dalawan.
0: Kanagyo, sir.
6: Turn your radio up.
7: You are listening to
8: Mix of Rock.

0: parola è Waletko. Kin uomo o no?
1: Ano yon?
0: Kinuha mo ba yung pera sa wallet ko?
1: Ay, sensya na, hindi pwede marinig.
0: Hindi tayo magkarinig, di ba ako marinig?
1: Hindi.
0: Sure? Pabuti pa, palit tayo ng pwesto. Dito ka, dyan ako. Palit tayo. Dito ka.
1: Sige.
0: Sige. Ikaw magsayta ka ngayon.
1: Eh, hoy! Sino yung kasama niyong babae kanina? Ha? Sino yun?
0: Ano? Ano? Ano? Ulit mo.
1: Sino yung kasama niyong babae kanina?
0: Tama ka, hindi ka tayo magkaroon, di ba? Mahirap ka, tapit mo ka.
2: Tama
0: talaga.

0: di mo bala maintindihan ang imo ginabatyag?
1: Magamit ang Maninoy Wonderlana.
0: Maninoy Wonderlana.
2: Solusyon sa nagkalain-lain nga mga balatian.
3: Ay, ako galing si Jimmy ah. Jimmy, pinkaw ang tawag nila sa akin. Kay balan mo ang tuo ko nga kamot. Ano yung tawag bala nga pinkaw? Hindi nini mga taglong kay nagatigo lang git. Hasta sumong ganito, wepe ko nung biyan mo kay tinuya mo kong mga luyang sa chicks blao. Kiti, may ingkaw ito, mapiak na kamot pinkaw ah. Basib lang ko na suyaan, tas ang chicks ako. Pero so, umpisa nga nagamit ko ni sa Maninoy Wonderlana. Ginaplas-aplas ko rin sa kamot kong gatiko, bala. Namin kitang ipikto ya kay mga duro, duwa kadlaw na ito gamit ko mo. Ang kamot ko, naguntay na siya. Kundi sa ito, tiko. Sumo, nagauntay na siya. So, kanami kitang ipikto sa Maninoy Wonderlana. Magsinyas-sinyas ko sa mga karabiyanan ko. Pailang patay, babay ko kay doko namin lang ihakyaw-hakyaw mo. Taglong-taglong mo. Ah, babay ganil. Oh, babay, babay. Ano na, hindi ko na matiko. Bisan mga alot ganin ko sa ulo ko do hindi ako kapangalot mo amo na ganin nga manami gidang ipikto sang Maninoy Wonderlana.
2: Kag inyo na batian nga epektibo gid ang Maninoy Wonderlana.
0: Maninoy Wonderlana. Hindi ini mabakal bisan diin lang kay wala ini ginabaliga. Ginapahisa lang namon kamo. Ble.
4: Tinunto ito ah.
5: Mix of rock.

0: shorten your to-do list and just get away. Let us be your company down the road and enjoy your easy escapes. Electrify your afternoon. Stronger, real. 100% total rock guaranteed. Strike while it's deliciously intense. Mix of rock. Mix of rock on MOR.
1: Hugot
2: for more.
3: Hugot for more.
4: Bes, move on din pag may time. Sa trot lang, naging kamuhaw nga nabudlayan kagid mag-let go.
5: Saan nagsisimula ang mabuting pakikipag-ugnayan? Hindi sa kung gaano kakahusay magsalita, kundi sa kung gaano kakahusay makinig. Ito ang simpleng patakaran. Makinig ng higit kaysa magsalita. Sa anumang conversation, bigyan ng iba ng sapat na pagkakataon na tapusin ang kanilang sinasabi. Huwag magsalita ng patalon-talon. Ipakita ang tunay na interes sa kanilang mga ideya, hindi lang sa paghihintay ng pagkakataong sumagot ka. Ang tunay na pakikinig ay nagpaparamdam sa iba na sila ay pinahahalagahan at nirerespeto. Ito ang susi sa mas malalim at mas makabuluhang koneksyon. Listen carefully. Your attention is the best gift. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Pumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na good name.
1: Makalusog gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pagkataon ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw katingala, kumusi mang ang istorya. Kay siya si...
0: Si Mang Kanor. Hello. Hello, boss.
2: Oh, sa Mang Kanor.
0: Boss. Mananginot ako, boss ka. Magsiklim ko rong adawa, boss. Kaya di ko kaya sa kong lawas, boss. Kalintura man ko, boss. Ay, gihutoy pa yun ko.
2: Oh, mauba. Oh, sige. Magpahuway lang sa Kanor.
0: Salamat kay boss. Salamat kay dako. Di ko mo duty ron. Kay magparty-party ko labang wala akong darling. When the cat is away, another cat will play. Sayaw, sayaw kita.
3: Sayaw, Makanor.
0: Kanadol, party-party. Asa mga chicks niya, asa mga chicks. Maraming
3: chicks,
0: nagkaraan
3: chicks. Maraming chicks, Makanor.
0: Turun ka nun, alkahamis pa. Fancy-ams. Kadasay-say kita. Pinabudos pa imo. Imo pa'y budos.
3: Makanor, nag-ring yung cellphone, oh.
0: Madamay, nanawag ang akong amo. Mga brother, kadali na.
3: Asa mga Makanor?
0: Magawas ako. Tumagosin ako ng tawag sa akong amo. Kadali na dyan kayo. Hello, hello, sir. Hello.
2: Hello, Kanor. Asa mga Kanor?
0: Hello, sir. Nalagay ko sa balay, sir. Gitakigan dyan ko, sir. Wako kabangon, sir. Mitsuo lang akong arthritis. Rayuma, pati hubak, sir. Nagdungan. Lahid, dyan ko paminaw, sir.
2: Oh, mau ba? Hala, sige. Nanawag na ko kayo. Kumusta na ako yung kondisyon?
0: Salamat, dyan kayo, sir. Pagkabutan ni mga amo, sir. Okay naman ko, sir. Masig mauli-ulian ako makajutin ako, ugma, sir.
2: Sige, ayaw lang kay buksa kung di makaya si mong lawas. Okay? Bye.
0: Bye, sir. Nakalusot yung kasakong amo. Balik na ko sa sulod kay magparty-party na po ko.
2: Oh, Kanor! Ano ba na akong gitakigan kag nakas yung balay?
0: Padamay, ang akong amo. Boss! Like kong lawas, boss. Di naman mako, boss. Naabot ko dili. Taas kayo kong kalintura, boss. 43 mo na. Naglibog na kong kasa kong paigon. Nasaan ko ang lugar, boss?
2: Oh, mauba. Ayon sa duty sa Lunes Santo Biernes, ha?
0: Ah, mauba, boss. Salamat kayo. Pero gano'n man, boss?
2: Suspended kang kanahanak ka.
0: Panabay.
4: Now back to the music faster.
5: Ang bilis!
4: This is More sa Gabi Express.
5: More sa Gabi Express.
4: On My Only Radio.
6: My Only Radio.

0: Johanny! Johanny!
1: Ginagawa nila ng lalaki.
2: Music, Dodo Max, Dodo Max. Sit back, relax.
3: More sa Gabi Express.
2: More sa Gabi Express on My Only Radio.

0: mo bala maintindihan ang imo ginabatyag?
1: Magamit sang Maninoy Wonderlana.
0: Maninoy Wonderlana. Solusyon sa nagkalain-lain nga mga balatian.
2: Ako gali si Roy, no? Alias Korakiki Kukukaka. Kalamutan sa ngalan ko, pero hindi ka mo mangikay kay hindi man ta basta-basta. Balay namon to, may mansion ako. Dua ang swimming pool sa underground sa babaw sang atop. Kag lima ka bilog ang ekspedisyon. Galing may problema ako. Ang problema ko, ang akon nga ulo, may palak akong buhok. So problema kid, pagkabati ko din sa Maninoy Wonderlana, tigin haplasan ko sang mga tatlo ka nalaw ko to. Kapagligad sa mga pilapagid ka in nalaw, natubuan sa buhok. Ha? Di pila to edad ko sa una, 32. Subong, 64 na ko, kalbo na ko, pero nga akong to sa una nga pala. Kasi subong may buhok mangyapon. Taho mang agya kay kalbo na bilog ko nga ulo. Ang pala ko sa una, may buhok yapon. Nabuhok-buhok sa mais mo. Eh, sa kamanyo na. Ito mo na yung mahambal kong ang Maninoy Wonderlana. Uy, ni may makaperde, ya. Nibisa na, ano pa na mga herbal-herbal na ginapanghambal nila nga daw. Tanaan nga masakit, maayo. Uy, sinabi na sa Maninoy Wonderlana.
0: Maninoy Wonderlana. Hindi ini mabakal, bisandiin lang. Kay wala ini ginabaliga. Ginapahisa lang namon kamo. Ble!
3: Tinunto ito, ah! Mas agurugin!

0: Mama Bear.
1: Yes, Papa Bear.
0: Iuyaman ako.
1: Nata!
0: Iuyaman ako kay Padi. Ta, amak mo ang tinaraman ako. Garuda ako para uma.
1: Papa Bear. Dai man na maraot sa pagiging para uma. Mariyan na trabaho.
0: Iyo nga ni ko ta. Ang problema ta, garuda ako para uma. Ta pagkaibanan ta ka, garo kada kaya karabaw.
2: Lasa niya, Padi mo yan! Pagi, gigripa, itutumba ko yan! Itutumba ko yan!
0: Relax ka lang, Mama Be.
2: Itutumba ko yan!
0: Ano man maraos kang karabaw? Pwede ba gam alternative yan sa baka? Ang karabaw.

0: Hugot.
1: Hugot.
2: Hugot.
1: Hugot.
0: Hugot pomor.
3: Hugot pomor.
4: Sa trot lang, ang paasa hindi lang sa tao. Pwede man kung kaisa sa pagbukas mo sang rep. Inabalang may nakitaan ka nga sulod lang sang ice cream. Ang ending is da, gali ang unod.

0: Si Jackie Jean eh. Kamusta man atong sing-along diha? Okay ra gyud og sayo pang lyrics. Okay ra kaayo og mag-imbento og tono. Basta kay nalingaw ka, 'di ba? Uy, andam na ang next song. Kanta na!
1: Pare!
2: Ah!
1: Ay, naku pare, gaugtas. Gida ko ah, kadako isang problema ko pare.
2: Anong problema mo na?
1: Hay, ari ho, kay ang dalaga ko nga bata, baw, pagpangukay ko sang bagya, may nakitaan ko nga mga sigarilyo pare.
2: Ay, abaw.
1: Wala ko kapati nga nagapanigarilyo na naging bata ako.
2: Ati, kung sa bagay, simple pala na nga problema mo. Mas dako yung problema ko.
1: Ay, nga aha.
2: Kay nagpangukay man ko sa bag sang bata ko, ang nakitaan ko, lipstick.
1: Ay sus, ah, wala man ang problema, kay dako naman na siya.
2: Pag inaano mo yung lalaki, bala ang bata ko.
3: More music on my only radio now. More sa Gabi Express.

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na good name.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pangkataon ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw, og katingala, kumusimang ang istorya. Kay siya si
0: Mang Kanor. Kaya na ba yung kaya ko? Murang bumuto na gina kong itmigim sa kakahiyon. Asam si Ar? Ah, padamay. Lakman ng si Ar. Kaya na kaya ko. Si Turo? Si Turo? Murang na ito lang check sa sulod sa si Ar. Bukay-bukay gini si Turo ba? Abin akong nagbago na ni. Wa man na igihapon. Tawag ko na kong tropa.
2: Unsa? Asa dapit?
0: Hilom na ikaw putota ka. Hilom niya. Nabaday mong hiring ang magbana-bana.
3: Mang Kanor, atong bidyohon kaya para katapot pa sa skandal.
0: Pagpayo ba? Kabo paminawa ninyo. Tanawa.
2: Asa dapit?
0: Nagini-gini na lang babae din eh. Nadisuro sa CR.
2: Umura na mag na.
0: Oh, diba? Purang giganahan.
3: May basag lami keng chicks ana, bay.
0: Giganahan o gilabian. Lagi na uyab na sa sulun. Lagi na. Bay, nagkabit dito yan ang turo.
2: Grabe na makmakan mo, Kanor.
0: Relax na mo na yan ang inyong gilabte.
2: Di na pwede. Dapat mo sulun tayo para makahit punta.
0: Tara. Ayaw lagi.
2: Sikaran ko eh, ana.
3: Bawaay pa!
0: Pagkabagan!
2: Uy! Kalagawan niyo, uy! Kita mo nag-flight ko sa Bangladesh!
0: Abi, magunabog na kay Chicks din ang dala yung turo!
2: Musay, Chicks! Kamalabit ako ang constipated ko! Gawas mo!
4: Daamoy ka, Mang Kanor! Ako mag-ibiyahan ako priority dito kay para lang mo hits dire!
2: Masa man, di mo muhawa! Ha? Kira-girahod na mo, be! Ha?

0: hindi mo bala maintindihan ang imo ginabatyag? Magamit ang Maninoy Wonderlana. Maninoy Wonderlana, solusyon sa nagkalain-lain nga mga balatian.
1: Ako galing si Butchok, 34 anyos, laon-laon ah. Migo ko na sang driver na sa ABS-CBN bla nga si Father Robert Reyes na bla. Migoy kami na. Sagtong way pa ko nagagamit sa Maninoy Wonderlana. Nabudlayan ko sa pananawan ko ito. Kakurap-kurap na bla. Sa mahapdos ang mata ko. Do, kisagani haloson ko kakita mo. Pero sa tong nakabati ko sa Maninoy Wonderlana ngayon eh. Kintistingan ko dayon kay ti. Atin ko ba si epektibo man bala? Pamatuod, epektibo ginman. Ha, sang gabi itong nakapangayo ko sa amigo ko. Sa Maninoy Wonderlana, ginhaplas ko sa akong mata. Pagkaaga, amo tukag tukasulahay ko sa akong pananawan. Ha, sang sadto nga wala pa ko gagamit. Medyo kakurap-kurap ang pananawan ko. Pero subong, why nagin ko sa may makita? So masulahay nagin ang akong pananawan. Kasi nga gani, huwag ko kabalo kung aga na kung gabi mo kahit hindi ko kakita. Nag-recording gani kami ni Subong sa interview gani. Huwag ko, ano oras Subong man? Gabi na kung aga na? Sige, mula na. Basta, epektibo kikaayo ang Maninoy Wonderlana. Mandamo, gid nga salamat sa Maninoy Wonderlana. Sa naghimo sini, I love you gid, I love you.
0: Gag inyo na batian nga epektibo gid ang Maninoy Wonderlana. Maninoy Wonderlana, hindi ini mabakal bisan diin lang kay wala ini ginabaliga, ginapahisa lang namon kamo. Ble!
2: Tinunto ito ah.
3: Sa lahat ng bagay na ipinapakita mo, ang pagiging maagap ay isa sa pinakamahalaga. Ang pagdating ng nasa oras o mas maaga pa ay hindi lamang tungkol sa pagsunod sa schedule. Ito ay isang direktang paraan upang magpakita ng respeto para sa oras at sa buhay ng ibang tao. Kapag ikaw ay huli, hindi lang ang sarili mo ang maaapektuhan. Naaantala mo rin ang daloy at plano ng lahat. Sa susunod na may pagpupulong ka o kahit simpleng paghaharap, planuhin ng maigi ang iyong biyahe. Ang pagiging maagap ay nagpapakita ng propesyonalismo at paggalang. Magpaagap, dahil ang paggalang sa oras ay paggalang sa tao. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Pre, nanon ng aeroplano? Nangyay ka nag-ikis-ikis ng lupadya, pre, ha?
1: Eh, ala, pre, nanon... Ay, basi ko na may diferensya ng aeroplano na, pre. Harare-are ng stewardess, oh. Miss. Nanon ng aeroplano? Nangyay ka, drakapay mo, hala ko po kupo na sa hubog na. May patulugan nila ng hubog na, miss.
2: Ay, hindi pwede, sir. Kamon siya ang piloto.
3: Abaw! Puwerte!
4: More music. Side by side. Just enjoy the ride. I can send you into overdrive. More Sagot

0: Psst! Yala ba ito mano? Tako may ba ito healthy food? Dito yung vitamins, tato matu. Ketal dito yung dormida. Si Jackie G. Este, hoping na embuenamente todo na dito yung vida. Regards na dito yung pamilya.
1: Bastos kay kamar.
2: Ha? Yung samanta ka?
1: Wala man lang yung kamananghid. Tuloy-tuloy lamang yung kanisulod sa akong kasing-kasing bastos.
3: Ana.
4: I get a feeling there's gonna be a riot.

0: Ano, birada? Nanlog ba sa okra?
1: Si Mang Kanor!
0: Kayang makalusot? Isang walay buslot!
1: Si Mang Kanor!
0: Malauman! Pero dili masaligan!
1: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mang Kanor!
2: Kadiri mong mga sanin na asawahan ka, ipaglabay ko na din sa gawa sa niya. So, kagdadlok ko rin mo. Kakita mo! Kamu ha, pare! Kamu mga pare, kakita yun mo unsa ka isog si Mang Kanor!
3: Suka Mang Kanor! May suka
2: niyo, Mang Kanor! Madlok sa kong asawa, tanawan niya mga sanina! Ipanggawasan ako!
3: Go, Mang Kanor! Ipaglaban ang mga lalaki!
2: Kanihiyang mga bragwak nit ipangpinte ko ni Alia!
4: Isunggang Mang Kanor, eh!
2: Kanagod ako yun ninyong idolon kay dili ko under!
0: Hay Kanor! Anong gikatag mo na ni mo ko sanina din ha?
2: Pandamay ang akong asawa!
5: Hala! Sa Mang Kanor!
2: Darling, gigawas ko na yung mga sanina, darling, kay ako na yung panglabhan. Kay gidanok na magod dito, nalibaho.
0: Hay, Kanor, palusot pa yun ka, ha? Palayasan ako na mo din, he?
2: Wala, darling, ay.
0: Aw, anak ba? Pagtarong, ha?
2: Isugga gina ko, asaway. Pangtas kay batasan, pangtas pa yung jagway.
6: Kanor, asaw, tumigin mo na mong ganina, isugga.
2: Ay, kamo niya. Siyempre, isog ko, pero mas isog siya. Urang kong tiger, pero na-trainer. O si Ander, over ko sa kahadlop.

0: intindihan ang imo ginabatyag? Magamit ang Maninoy Wonderlana. Maninoy Wonderlana, solusyon sa nagkalain-lain nga mga balatian.
1: Ako gali si Boy Toltol, no? 32 anyos. Isa ka manog libod sang kulon. Santo siya do kataas ang sugar level ko. Ambal ka rin sang doktor daw ma-diabetic ko no kung kasi tao mo. Pero sang pagkabati ko sining Maninoy Wonderlana, ginhambal mo lang niya sa akong amigo ko mo. Nabatsagan ko nga dako ganyang epekto sa lawas ko. Kay santo sa kada pa-check up ko, taas ang sugar ko. Pero sang nag-umpisa ko, inom sang Maninoy Wonderlana, nagnami pagkikay nga, nagtaas pagkid ang sugar ko, nagdamo pagkid. Nahulat-hulat ko ni ganing maglalawas mo. Parang subton ko kag ilibod man ah. Damo nagabakal ginantang sang sugar mo. Yadi pa makwartahan. Namot may diya ka mga kontagpilaso mga kilo sang sugar. So, napamatundan ah. Kaya masyado gid ka-epektibo ang Maninoy Wonderlana.
0: Kag inyo nabatian nga epektibo gid ang Maninoy Wonderlana. Maninoy Wonderlana, hindi ini mabakal bisan diin lang, kay wala ini ginabaliga, ginapahisa lang namon kamo. Ble!
2: Tinunto ito ah!
3: Nakaka-relax, super suabe. Sa MOR, there's more. More sa gabi. More sa gabi.

0: 1, 2, 3.
1: Ang sweet talaga.
2: Para lamang ABC.
1: Pag MOR ang kasama.
3: Kapag may you and me, there's more.
1: Laging it's you and me.
3: More sa gabi.
1: Sa MOR, more sa gabi.

0: Joy. Paano mabalaan ko ang nagapaligo sa CR? Babae o kung lalaki? Tiwala man sa may nakabutang he or she sa may atubas ng portahan?
1: Siguro sa tuwalya, kung pink, babae?
0: No.
1: Kundi sa tuwalya, ti sa chinilas?
0: Ano kung dragon o kung gamay ang chinelas? Amo na?
1: Kung dragon, ti laban-laban, hindi gina babae eh.
0: Walang chinelas dragon ng babae, ako?
1: Laban!
0: No.
1: Ti ano biman? No kabudlay man naman?
0: Hindi ako sapos na day. Hulatan na lang ang magwa para balaan mo ko ang lalaki kung babae.
1: Abaw! Puwerte!
2: Kapag may you and me, there's more.
3: The soundtrack of your heart
2: more sa gabi
3: is on M-O-R. More sa gabi.

0: ikaw, birada, nanlog pa sa okra.
1: Si Mang Kanor!
0: Kayang makalusot, isang walay buslot.
1: Si Mang Kanor!
0: Malauman, pero dili masaligan.
1: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya. Kay siya, si Mang Kanor!
2: I'm going back someday. Kawat me, oh, bro, bayo.
3: Butang na ako na yung sakabasong mantika na sila misa. Tama-tama. Magpreto kong tamban karon sa akong panyoto. Kausan ako itong tamban akong iparep sa silingan.
2: I'm going back someday.
4: Ay, kainit yun sa panahon. Ay, tama-tama na ako rin sa balay. Yuhaw, mangko eh. Oy, ay isa ka basong tubig. Ani ya, imnon ko ni.
2: Okay, ganda. Okay, ganda.
3: Asa man to kung mantika diri sa kabasos lamisa? Naaraman ako itong ibutang. Anong nawala man? Huwag man po nayabo din eh.
4: Kasakit sa konti ya.
3: Pandamay, agakong ugagan.
4: Kanor, unsa mo itong nasa baso?
3: Ma, mantika to. Kay magprito kong tamban. Charan.
4: Ayaw kong charan-charan na ha. Kay nainom na akong sa kabasong mantika. Kabalo ba ka nga? Kanapulo ko nagbalik-balik sa CR. Gusto d'yo ko ni mo hiluan, kanorang ka.
3: Ma, wala ti kang hiluan. Tama-tama rin po ninom kag mantika sa kabaso para mo slide.
4: Mo slide? Kabulo ba ka nga mura nagbubudlot akong almorana sa siging utok?
3: O gani ma, limpyo na kay kag tinae. Ah, di pa isa kabaso mantika.
5: Sa ating mundo, ang bawat tao ay may sariling kwento. Ang isa sa pinakamahalagang aral sa pakikipagkapwa ay ang pagkagalang sa pagkakaiba-iba. Tandaan natin na ang bawat isa ay may iba't ibang paniniwala, pinagmulan, at pananaw sa buhay. Ang pagkakaiba-iba na ito ang nagpapayaman sa ating lipunan. Kaya maging open-minded, iwasan ang paghuhusga. Sa halip na makipagtalo, makinig at magpakita ng pag-unawa. Ang pagiging bukas sa iba't ibang pananaw ay nagpapatibay ng respeto. Ang paggalang sa pagkakaiba-iba ay nagbubunga ng kapayapaan at pagkakaisa. Igalang ang pagkakaiba-iba. Magpakita ng pag-unawa at paggalang sa bawat isa. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Bisag-asa pa ka sa kalibutan, imo naming mapaminawan. One click lang, 24/7 natang mag-uban. Kapamilya, kamorkada, diri na ta sa perfect ang timpla. MOR Entertainment, kanunaya.
1: Hindi mo bala maintindihan ang imo ginabatyag? Maggamit ang Maninoy Wonderlana. Solusyon sa nagkalain-lain nga mga balatian.
2: Anong masakit mo sa anway ka pa kagamit sa Maninoy Wonderlana?
3: Sa anway pa ko kagamit sa Maninoy Wonderlana. Nagka-problema ako kahit daw may nagakulap ng itom sa likod sa tangkugo ko. Blat ka itom, gid. Sunlog ganit ko sa mga amigo ko nga balin ako, no? Choco na batok o batok na choco. Ambal ko, hulat lang ka mo kayo magamit ko Maninoy Wonderlana. Ba't ipagamit ko din sa Maninoy Wonderlana? Epektibo ka dyan. Kaya ginhaplasan ko ang akong nga liog. Aba, pila ka minutos lang. Ginuk. Ok sa Maninoy Wonderlana, ang akon nga liog. Tikon din dula atong itom-itom, pating liog ang dula man. So, wala na ko ka problema kung sunlogon ko nila nga may choco na batok o batok na choco. Ah, wala na ka nga, wala na ko batok. Wala na ko tangkugo, wala naman ko liog. Daw ba o ko tulukon mo? Subong lain naman sunlog sa ako sa mga amigo ko. Hambal na ko no, doon ninja turtle ko. Haha, perti. Kaya magnahambal ko nga sila nga, epektibo gindi ang Maninoy Wonderlana.
1: Kag inyo nabatian nga epektibo gid ang Maninoy Wonderlana. Hindi ini mabakal bisan diin lang kay wala ini ginabaliga. Ginapahisa lang namon kamo.

0: Karyang. Sugat ang kakakaroon ha. Mabusin na lang ko kung na aran ako sa tubang balay nyo.
1: Oh, Bang! Okay ha. Sige, ano salak yung dalon mo?
0: Ay, busin na lang.
2: More music for you and me. Sa MOR, there's more.
3: More sa gabi.
2: More sa gabi.

0: Hiya, kapamilya! Hello, kamarkada! Ila-ila ta? Ako si DJ Jackie G. DJ space J-A-C-K-Y space G sa Facebook o Instagram. Maghuhat ko sa inyong chika, ha?
1: Okay ba tayo dyan, mga chong? Miss, pwede ba kitang maging driver? Para ikaw na magpatakbo ng buhay ko.
2: Nye! Mara!

0: 1, 2, 3.
1: Ang sweet talaga.
2: Para lamang ABC.
1: Pag MOR ang kasama.
3: Kapag may you and me, there's more.
1: Laging it's you and me.
3: More sa gabi.
1: Sa MOR, more sa gabi.

0: hindi mo bala maintindihan ang imo ginabatyag? Magamit ang Maninoy Wonderlana. Solusyon sa nagkalain-lain nga mga balatian.
1: Tawagan lang ko kay Boy Tuhod, 24 anyos ah. Sa una, nakasandad ako. Nakabunggo ni Tuhod ko sa hagdan, baw na pila sigid. Sa pagkasakit, malilihi ko mo. Bisan ano nga mga bulong yung gamit sin eh. Dahon-dahon, dahon sa balunggay, kamonsil, pati apat-apat ka na yung testingan. Awa, yabon magayo. Pero sa nakabati ko ni sa Maninoy Wonderland, ah. Abaw, pratik-epektibo kay Kagin, banyusan ko siya. Kadaga banyus ko. Uy, labutan sa kasmana, nag-epekto na yun. Naghabok ang akong tuhod. Tingin pa check up ko. Hambal sang doktor. Ati, ipa-utod na lang ng tuhod mo. Di pagkatapos, naging utod ang tuhod ko. Ati, si gwapo, gwapo kiting ipikto kay nga. Huwain isang pilas akong tuhod. Kagin utod na. Eh, din ka muda. Gwapo patulukon. Hipid-hipid tuhod ko. Huwain na mo. Amo nang mahambal ko yan ang Maninoy Wonderland na epektibo, aprobado, garantisado. Purte!
0: Kag inyo nabatian nga epektibo gid ang Maninoy Wonderlana. Hindi ini mabakal bisan diin lang kay wala ini ginabaliga. Ginapahisa lang namon kamo. Ble.
2: Nakaka-relax. Super suabe. Sa MOR, there's more. More sa kabi. More sa kabi.

0: 빵짱 예민촌.
1: 가로 살인 서플라이즈 스쿨 서플라이즈 빵가운 가가미 서플라이
0: 빵짱 예민촌.
1: 무다무 필요한 임포트 밀로칼 끝방은 버거이 석컬러워커
0: 빵짱 예민촌.
1: 빨아서 빠른 빵 마초 빵 섹시 빨아서 왕국한 빨아서 베이비
0: 빵짱 예민촌.
1: 마이 먹어 말라 그루나 프레스카 하길라마스 고카스 벤데 꾸아도라스.
2: 아, 조이, may arakomodiras ang kalendaryo?
3: Ano nga klaseng kalendaryo na to?
2: Ang gusto ko kalendaryo nga wala holiday. Parang iya nga paghigugma sa akon, wala man pahuway.
4: Sa pakikipag-ugnayan natin sa iba, napakahalagang tandaan na igalang ang personal space. Ang bawat isa ay may tinatawag na invisible bubble sa paligid niya. Ito ang kanilang personal na espasyo. Mahalaga na iwasan ang masyadong paglapit, lalo na sa mga taong hindi mo pagaanong kakilala.
5: Iwasan din ang paghawak o pagdikit ng walang pahintulot.
4: Ang paggalang sa espasyong ito ay nagpapakita ng respeto at nagpapagaan ng pakiramdam ng kausap mo. Ang pag-alam sa tamang distansya ay nagpapatatag ng kumpiyansa at nagpapabuti sa bawat interaksyon. Igalang ang personal space. Panatilihin ang komportable at magalang na distansya. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: ganun eh. Gapati ka pa nila sa tawag na ghost.
1: Ghost, sir?
0: Ghost bala? Murto.
1: Gapati man, sir eh. Eh, sir nga, kapamangkot ka man sinahaw?
0: Wala lang. Kito ba lang naglisensya ka sa ako nga maten sa lubong sang imo tiyo? Nagkatuding tiyo mo nang ita sa imo?
2: Abaw! Pwerte!

0: Mga Zamboangueño na entero Pilipinas y entero mundo. Si Jackie G. Este. Kitanya. Erotan enjoy ustedes na mga kansyon aki na M.O.R. Beneya, mankantaan niya ta.
1: Mga nanay, kung sa pamatsyag mo, mahina ang resistensya kag maluya si baby, yari na ang gatas para sa iya. Mapagros Baby Milk Formula. Mapagros Baby Milk Formula. Mangin mapagros kag mabaskog si baby, paagis pag-inom sini. Tungod ang Mapagros Formula, nagikan pa sa ginmixed lang nga gatas ni Supergirl, Batgirl, Darna kag Jezebel. Gani, do may superpowers lang si baby. Malayo sa masakit, kag madasig pa ini siya magdako. Kung gusto mo nga mas dako pa kag mas makusog si baby mo sang sa imo, ipadudo na sa iya ang Mapagros Baby Milk Formula. Available na ini sa Likod Butika.

0: More music for you and me. Sa MOR, there is more.
1: More sa gabi.
0: More sa gabi.

0: hindi mo bala maintindihan ang imo ginabatyag? Magamit ang Maninoy Wonderlana. Maninoy Wonderlana, solusyon sa nagkalain-lain nga mga balatian.
1: Ako gali, taguod lang alay ko si Bordigol, no? Isa ako ka manuglubag sang istasyon sang mga radyo. Sabi akong istasyon, di ko mamanugin, ha? Di ko mamanugin, nagpa-interview ko diya. Ang obra ko, hala ko nalibot mula sa mga barangay-barangay sa makilidalan, kutob sa mga nagaandar nga radyo na ginapang lubag ko na ginapang silo sa amon sa istasyon. Di ka damaan nga ginalubag na mo naka-emo-argin. Isa ka adlaw to, no? Nakabati ko to sa Maninoy Wonderlana ko, no? Ipamatian ko kag bawli ko amo ginigurong bulong sa akon nga nabatyag mo kay nga sa sobra ko nga libot sa mga barangay kinagat ko sang ido kay tabuan to nga may buto balang ido sang tagbalay nga ginlubagan namon sang radyo dira ta tambis sa may sambag mo sa may release bla bug sino ido tuman so nagamit ko isang Maninoy Wonderlana gin banyos ko sa TL ko balang nga kinatan sang ido dira tambis sa may buko-buko sa may buko-buko na sa TL bla. Dira dampi ko kinagat sang ido mo. Maayaw kitang ipikto kay nga nadula. Nadula ang kinagtan sang ido sa akong nga buko-buko. Sumailo sa akong nagtang. Amo na ako maglakat ko sa mo nagapamulos ako sang tuwalya nga puti. Parang hindi kitaon ang kinagtan sang ido sa akong nagtang nga nagsailo. Di madamo kay nga salamat sa Maninoy Wonderlana. Uy, hipos ka mo ha. Hindi ikaw mo manugid nga nagpa-interview ko rin sa inyo ha.
0: Gag inyo na batian nga epektibo gid ang Maninoy Wonderlana. Maninoy Wonderlana, hindi ini mabakal bisan diin lang kay wala ini ginabaliga, ginapahisa lang namon kamo. Ble.
2: Tinunto ito ah.
3: This is your MOR safety tip. Call authorities before opening the door. If someone knocks claiming there's an emergency, don't open it right away. Real emergencies don't wait at your door. They'll understand if you verify first. Always protect yourself first. Make the call, stay safe, and stay aware. Smart safety starts with caution.

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Pumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na good ni.
1: Makalusog gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pagkataon ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw, og katingala, kumusi mang ang istorya. Kay siya si...
0: Si Mang Kanor. Cheers to cheers!
2: Cheers!
3: Mangkador! Bala ba ka nga doon ako'y buongon?
0: Mau ba? Huwag maminagutana. Nagsanay ka niya. Kalit lang. Kalit lang ka kanahanak.
3: Mangkador! Kabala ba ka akong lulo? Nay, gitanom nga, buongon! Dako kayo!
0: Uy! Kung saan ka dyan sa ako?
3: Murag drum!
4: Wala ka sa akong lulo! Akong lulo, nagtanong mo gamuti. Among gikot-kot.
0: Mau ba? Unya, usa ka dako gamuti.
4: Dako kayo. Kita mo ng kampana simbahan. Ingan na ka dako.
3: Oh, dako agi na yoy.
4: Unya, ikaw, Mang Kanor. So may gama si mong lulo.
0: Wala akong lulo nagbuhi na matong bitin.
3: bitin. Gamay lang kayo na, Mang Kanor.
4: Lulukay.
0: Oh, lulukay toon, pero... Mabta na lang kaghapon, di pa niyo makita ng tumoy sa ikog. Sa kataas.
3: Ah, grabe yan ang iyong bitin, oy.
4: Tuasa na, oy.
3: Atik naman lamang kanor.
0: Kabalo mo, ang ulos bitin, tuwa dito sa Babuyan Island. O niya, sa tawi-tawi ang ikog.
3: Di namin mo tuwa ng istorya, Mang Kanor.
4: Binuang mo na.
0: Binuang ba? Sige, sapsapin na iyong buong ulog iyong kamote kay putlan ako na akong bitin.
5: Nakaka-relax. Super suabe. Sa MOR, there's more.
6: More sa gabi.
5: More sa gabi.

0: Happy listening sa Tanang Bisdak sa Tibuok Kalibutan. From Cebu with Love, kini si Jackie G.
1: Med, may aswang guro sa CR, Jay.
2: Pati ka nga pa doon mo na may aswang sa CR, Tamigaw.
1: Eh, sige, pagpasulod ko sa CR. Pagkasiga ang suga, tapos gajapyas ang malaming hangin.
2: Ay, may katampu ako si Bubig. Tingala ko nga, pwerte ka pang suot sa refrigerator, takay. Dito ka gali ng ihe.
3: Wow, pwerte!
4: Sa pakikipag-usap, ang paano ka magsalita ay kasing halaga ng ano ang iyong sinasabi. Ang mahalagang tip, panatiihing kalmado ang iyong boses. Iwasan ang pagsigaw o ang pagkakaroon ng napakalakas na boses, lalo na sa mga pampublikong lugar. Ipinapakita ng kalmado at katamtamang tono ang respeto sa kapaligiran at sa mga taong nasa paligid mo. Huwag mo ring putulin o guluhin ang nagsasalita. Hayaan silang matapos bago ka sumagot. Ang pagpapanatili ng kalmado at kontroladong boses ay nagpapakita ng kagandahang asal at nagpapabuti sa daloy ng bawat pag-uusap. Panatilihing kalmado ang iyong boses, magpakita ng respeto sa bawat salita.
5: This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Hi, I'm Lito Inglesero. O ang atong sudan karon naay chop.
1: Wow! Kunsa na siya lit ka ng pork chop?
0: Dili, ketchup.
1: Ana!
2: MOR, my only radio. Binabati natin ang mga night shift.
3: Hi, miss. Pansin ko, nakangiti ang mga nurse dito. Ganado sa trabaho.
4: Oo naman, sir. Kasi nakaka-feel good ang more sa magdamag sa MOR.

0: Mama! Uy! Kita yung ading drawing ko. Malanggay yun.
1: Wow! Malanggayin man sa ading drawing mong karabaw. Matibayin kami na drawing karabaw.
0: Bukon man yan, Mama, karabaw.
1: Ah? Okay ni karabaw? Karabaw ba gaya? Karabaw ba ganino? Masarigo, no?
0: Bukon man yan, Mama, karabaw.
1: Oh!
0: Ikayan! Ikayan, renewing tayo ka.
1: Ako, big drawing mo.
2: Tara! Oh, muli ka na ba, Hino? Oh, muli ka na ba? Oh, muli ka na kali? Oh, muli ka na! Oh, baka na mo pa ng sina mo. Oh, muli ka na!
3: Brad, pa full tank. Pakisuyo na rin ng windshield. At pakilakasan pa ang sounds nyo, ha?
4: Right away, sir. Mahilig din pala kayo sa MOR?
3: Oh, naman. Kasi laging there's more sa magdamag.
5: Easy. Take it slow.
3: Oh, di ba?

0: Hindi mo pala maintindihan ang imo ginabatyag? Magamit ang Maninoy Wonderlana. Maninoy Wonderlana, solusyon sa nagkalain-lain nga mga balatian.
1: Ako gali si Butitoy, taga probinsya sang Iloilo, kag 24 anyos, isa katawa nga mahilig sa sounds, sa sound system, patokar na magpaupas gani kundi itong mga lugar ka pang lakyaw ko na iya, para maglantaw lang sa mga paupas sa mga sound system. Ting style ko ginaduot, tugit ang dulunggan ko sa speaker, kay gusto ko ganun ba't ako doon, ano katunog, kagano kakusog ang mga sa sound system nga na. Ting sa sobra ko nga doot sa dulunggan ko, baw nagbungol ako. Bisan singgitan ko sa balay, kag sa mga kilala ko, hindi na ko kabati, bisan busina sa jeep, ni bisan sirena sang ambulansya, ay hindi na ikukubati, why nagikumimbatian. Pero may nagrekomendar sa akon sang bulong Maninoy Wonderlana. Ang nagrekomendar na sa akon si DJ Darcy. Ambali ako no, patuluan ko akong dulungan sa Maninoy Wonderlana. Bahusto, epektibo gin man, kay pagpatulo ko pa lang after mga isa ka adlaw, may patukaranay naman to sang sound system dito nga banwa to. Away na ko kadto, ay nako tiyaga panglakyaw kun din kay nga sad ano kalayo ang paupas sa balay pa lang bati una shadow kanting sa akon nga pamatinan. May paupas sa kabatuan, ah, why na akong nakakanto kay Bation man, sa kalinog, magpaupas to, why na akong nakakanto, Bation supply mo. Pati ng mga radyo, gagmay ka hunini, batian ko na, tunog-tunog, grabe kanting sa akong pamatindaan, tungod sa Maninoy Wonderlana. Bisa ng mga chismis ganun sa Piyak Balay na, batian ko na niya. Kung gabi, alas istorya ng mga tao, ah, hindi ko nakatulog kay puro lang istorya kag rinahon, batian ko ah. Gagsirinamo lang mo, may taghol sang ido, may hunis ang sirum-sirum. Amo na, nga daw mga tatlo na katuig subong, why pagikuya tinulugan, ha? Pero tiki di epekto yung nga, ah, tanan batian mo. Pati kinahambal ni Pinoy, ah, why niya kasalbar sa akon? Pati itong inawayan ni Chris Aquino kag ni Herbert Bautista, balaan ko to, batian ko to istoryanay nila. Di batian ko na tanan, pati kinahambal ni Barack Obama, ay balaan ko mo. Di mo nang mahambal ko, nga epektibo gid ang Maninoy Wonderlana. Rekomendado, aprobado, sigurado. Kag inyo na batian, nga epektibo gid ang Maninoy Wonderlana. Maninoy Wonderlana. Hindi ini mabakal bisan diin lang. Kay wala ini ginabaliga. Ginapahisa lang namon kamo. Bleh!
2: Chat sa FB? Check! Midnight snack? Check! More sa magdamag? Check na check! Easy.

0: MOR, my only radio. Pinabali natin ang mga night shift.
1: Kung ang hanap ay programang pang magdamagan.
2: Chat sa FB? Check. Midnight snack? Check.
1: MOR, ang maaasahan.
2: More sa magdamag? Check na check. Manong driver, ang galing ng sounds mo ah.
3: Siyempre, more sa magdamag yata yan.
4: Mahilig din pala kayo sa MOR?
3: Oo naman, kasi laging there's more sa magdamag.
2: Galing-galing ni kuya.
5: Easy. Take it slow.
6: All the hits back to back on your overnight soundtrack. More sa magdamag. Araw-araw at 12 midnight on MOR. My only radio.

0: Kumusta?
1: Uy, pare.
0: Dali ako din sa asawa ko.
1: Oh.
0: Tapos na kasi nag-horseback riding siya. Nabawasan ng 15 kilograms.
1: Wow! Eh, di ang payat na misis mo.
0: Hindi din. Kabayo yung pumayat.

0: Siya nga pala nagpapa-wake up call ang room 2 ng 8 a.m. Tsaka yung room 6 ng 9 a.m.
1: Okie dokie dokes.
0: Aba, in the mood sa duty ah.
1: Nakaka-good vibes kasi ang more sa magdamag sa MOR. Easy.

0: in style and fashion. Magsuksok sang pantalon nga wala nagakadula sa uso. Pag-pag jeans, paggutok, pagganot jeans. Pag-pag jeans, ang pantalon nga pwede sa mga malaba o kun malipot nga mga tiil. Igo man ini sa mga dalagko o kun maniwang nga mga paa. Pag-pag jeans, pwede man sa mga tatlo paa o kung tatlo tiil nga mga tawo. May special edition man para sa pantalon sang octopus. Kung sa diin, walo ang suluokan sang iya mga gaway o kung tentacles. Pag-pag jeans, pag-gutok, pag-ganot jeans. Stylish, elegant, and affordable. Pwede mabakal sa Dalumduta.
1: You're listening to MOR, my only radio.
2: Kuya Guard, ito oh, magkape ka muna.
3: Wow, thank you ma'am. Bagay na bagay ito sa pinakikinggan kong More sa Magdamag.
2: Ako rin kaya, naka-More sa Magdamag sa MOR.
4: I am not a one can take it easy. Nice and slow kapag I have you more sa Magdamag.
2: Galing-galing ni Kuya.

0: Hi, I'm Lito Inglesero.
1: Lito, kabalo ko nga ikaw maging master aning in English ba? Unsa English anang punuan?
0: Ang English sa punuan, would.
1: Ingon sa mong teacher kay Tre.
0: Aw, kung tolo.
1: Ana.
2: Manong driver, ang galing ng sounds mo ah.
3: Siyempre, more sa magdamag yata yan, sa MOR.

0: MOR, my only radio. Binabati natin ang mga night shift.
1: Hi miss, pansin ko nakangiti ang mga nurse dito. Ganado sa trabaho.
2: Oo naman sir, kasi nakaka-feel good ang more sa magdamag sa MOR.

0: hindi mo bala maintindihan ang imo ginabatyag? Magamit sang Maninoy Wonderlana. Solusyon sa nagkalain-lain nga mga balatian.
1: Ito, anong masakit mo sang uway kapag nagagamit sang Maninoy Wonderlana?
2: Sang uway po ko nagagamit sang Maninoy Wonderlana. Ang sa una, ang launod ko na blaga kurog-kurog ko. Matang din nervyos na ano klase balatian. Ang kurog lang. Maghigdaan ako nga. Biba, pwede nga kakurog-kurog lawas mo. Unod mo nga uyog-uyog na lawas ko ng kurog mo. Pero sa pagkabate ko na sa Maninoy Wonderlana, nagtumara ko. Bawal, kadali sa ipiktuya kay 5 seconds pa lang ha. Isipon nyo, 5 seconds pa lang nag-ipikto siya dayon. Sa una, nagkakurog-kurog ako. Pero subong, naparalyze ako. Ha? Bilog ko nga lawas, hindi ko na maulag. Amo na, tawa, tama na katawa, eh, tama na ka... linong sa ako nga pag ginawi kay nga kigda na lang ko subong ang bilog ko nga lawas steady na lang steady na ha kigda na lang ko ulo ko lang na pwede mahulag oh tanaw magliki sa to liki sa wala magtango-tango amo na lang na kayo kay moon kay nga naparalyze ang bilog ko nga lawas tiyan mo na mahambal ko epektibo gid ang Maninoy Wonderlana. Adula na yun tong kurong-kurong ko.
0: Kag inyo nabatian nga epektibo gid ang Maninoy Wonderlana. Hindi ini mabakal bisandiin lang kay wala ini ginabaliga. Ginapahisa lang namon kamo. Ble!
3: Abaw! Puwerte!
4: Tired of the indoor grind? It's time to step outside. Your daily dose of nature is the easiest health boost you can get. Just a few minutes in the sunlight can give you the vitamin D your body craves. More than that, nature is a natural mood booster. That fresh air and sunshine instantly improve your mood and melts away stress. So skip the scrolling. Take a walk, grab your coffee on the patio, or just sit on a park bench. It doesn't take long. Spend time outdoors today. Breathe deep, relax, and enjoy the simplest way to feel your best. This health tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: 구곡!
1: 구곡!
2: 구곡!
3: 구곡 더 몰!
0: 구곡 더 몰!
4: 마낭! 마파잇 ba itong benta niyong ampalaya?
5: Oo, pero gusto mo ba ng mas mapait? Bilhin mo na lang yung love life ko. Napakapait!
6: Hugot the more!
7: Brad, pa-full tank! Pakisuyo na rin ng windshield at pakilakasan pa ang sounds nyo, ha?
8: Right away, sir! Mahilig din pala kayo sa MOR?
7: Oo naman, kasi laging there's more sa magdaman.
9: Easy tickets lang.
7: Oh, di ba?
9: Kapiling ang my only radio. Easy. Nice and slow kapag I have you more sa magdaman.
10: Ayos na, sir! Ingat kayo!

0: Okay ba tayo dyan, mga Chong?
1: Da kami ng Ilocano, managbabain. Ngum no nakainom kami. Ay na, mangibabain.
2: Nye!
3: Maride!
4: Chat sa FB? Check! Midnight snack? Check! More sa magdamag? Check na check!
5: He's

0: Mama, nadangog ko sa diri MOR. Sabi da, first love never dies. Totoo po yan?
1: Oh, mala. Totoo gayod. Mala, baga. Buhay pa baga si ama mo. Love never
2: Kahit toxic sa duty dahil QA, no problem. This call center agent takes it easy kaya. I listen to more sa Magdamag on my only radio.

0: Siya nga pala nagpapa-wake up call ang room 2 ng 8 AM, tsaka yung room 6 ng 9 AM.
1: Okie dokie dokes!
0: Aba, in the mood sa duty ah!
1: Nakaka-good vibes kasi ang more sa magdamag sa MOR!

0: MOR, My Only Radio. Binabali natin ang mga night shift.
1: Kung ang hanap ay programang pangmagdamagan.
2: Chat sa FB? Check. Midnight snack? Check.
1: MOR, ang maaasahan.
2: More sa magdamag? Check na check. Manong driver, ang galing ng sounds mo ah.
3: Siyempre, more sa magdamag yata yan.
4: Mahilig din pala kayo sa MOR?
3: Oo naman, kasi laging there's more sa magdamag.
2: Galing-galing ni Kuya.
5: Easy, take it slow. Feeling on My Only Radio.
6: All the hits back to back on your overnight soundtrack.
5: More sa magdamag.
6: More sa magdamag. Araw-araw at 12 midnight on MOR. My Only Radio.

0: Oh, Brad, o ka nami sa paningkaising kay magayuhom-yuhom ka. Anong natabo man?
1: Ah, wala, Brad. Ah. Nagdamgo lang ko kagabi nga ako nung nag-upod na dua. Naglagaw-lagaw, labre.
0: Oh, gali. Ti, anong ina-yuhom-yuhom mo na kiti? Nag-upod-upod na talagaw-lagaw. Ti, barkadahay man ta, pre.
1: Ah, wala, pre. Ah, do, na, namian ako, labre, kido. Nakilig ko, pre.
0: Aba, porte.
2: Kuya Guard, ito oh, magkape ka muna.
3: Wow, thank you ma'am. Bagay na bagay to sa pinakikinggan kong More sa Magdamag.
2: Ako rin kaya, naka-More sa Magdamag sa MOR.
4: Tayong dalawa can take it easy. Nice and slow kapag I have you more sa Magdamag.
2: Galing-galing ni Kuya.

0: hindi mo bala maintindihan ang imo ginabatyag? Magamit ang Maninoy Wonderlana. Maninoy Wonderlana, solusyon sa nagkalain-lain nga mga balatian.
1: Sa una, isang wipe ako gagamit ni sa Maninoy Wonderlana. Daw na huya mong kota na inihan balon sa inyo, no? Pero, nabulayan ko mangihi. Ha? Hapdos ko mangihi ko. Kadoga tulo-tulo lang na bla. Pero, why man ko tulo, ha? Pero, kung mangihi ko muna, doga tulo-tulo lang bla. Pero, sa pagkabati ko na isang Maninoy Wonderlana, kinuhuya mong kong panoktor mo. Itestingan ko, anay, parang mabalaan ko anong epekto ya, eh. Pag tumar ko sa Maninoy Wonderlana, dami nyo ng tabo. Why pilahan ganit ka oras to? Ay, sulhay na pangihi ko, daw hindi na kong budayan gani mo. Kaysa ilong ko na siya gagi, hindi na ko makinanglan magbukas siper ko. Mula na, medyo logwan tahon mo lang ang baho niya, pero itawahay na mangihi ko. Kumpara mo sa notong kabudlay, mahapdos kong mangihi ka. So mga tawahay na git, tawahay na git sa ilong ko na gagi mo. Di ka mo man, magamit mga kamusang Maninoy Wonderlana. Aprobado, epektibo.
0: Gag inyo na batian nga epektibo gid ang Maninoy Wonderlana. Maninoy Wonderlana. Hindi ini mabakal bisan diin lang kay wala ini ginabaliga. Ginapahisa lang namon kamo. Ble.
2: Tinunto ito.
3: Manong driver, ang galing ng sounds mo ah.
4: Siyempre, more sa magdamag yata yan sa MOR.

0: Hugo!
1: Hugot!
2: Hugo!
3: Hugot pa more!
0: Hugot more!
4: Ate, pabili naman ng kape, yung matapang, yung kaya kong ipaglaban.
5: Hugot pa more!
6: MOR, my only radio. Binabati natin ang mga night shift.
7: Hi, miss. Pansin ko, nakangiti ang mga nurse dito. Ganado sa trabaho.
8: Oo naman, sir. Kasi nakaka-feel good ang more sa magdamag sa MOR.

0: Brad, pa full tank. Pakisuyo na rin ng windshield at pakilakasan pa ang sounds nyo, ha?
1: Right away, sir. Mahilig din pala kayo sa MOR?
0: Oo naman. Kasi laging there's more sa magdamag.
2: Easy. Take it slow.
0: Oh, di ba?
2: Kapiling ang my only radio. Easy. Nice and slow kapag I have you more sa magdamag.
3: Ayos na, sir. Ingat kayo.

0: Asikaso na nga ni, tama, eskwila ka.
1: M.O.R. Fermina!
2: Iba-tiba ang saya. More! Sa natatanging all hits forever.
3: Ready, set, more!
2: My only radio.

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Nanlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot, isang gulay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayaw katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mang Kano!
2: Ay, mga brother! Dugay pa, wapay tong amo, wapay meeting!
3: Sabi na pa, may singulak din eh! Walang yaman na po tamong amo! Pandamay, pindihon akong lakaw, Ford Park. Wa pa yun si Busing, dugay kayo. Magpatawag meeting niya, dugay kay Mabot.
4: Ingon-ingon pa yun siya nga alas 3 sharp. Wala pa man, lagi siya din eh.
5: Mugin akong kalagutan ni Bus ba?
2: Oh, relax lang mo. Mugin na yung kalagutan po na ako sa tong amo. Magpatawag-tawag ang meeting. Mag-ingon.

0: ikaw ko lang among amo, di ba, boss? Okay ka ka, boss?
1: O sa maning nadawat akong nga text, nga may reklamo man daw ka nga dugay kikong makaabot, nga di naman daw ka mo atin sa sunod meeting nato.
0: Ha? Wala ko naging una na, boss, sir. Ang naging una na, ang nag-text, dali ako. Nabagod ka na dugog sa kuha. Ang kadawat mo ko na ni mga tawhan na, boss. Mag-trip-trip, ako ilang tripan. Wala ko naging una na, boss. Okay ka ka, boss?

0: mo pala maintindihan ang imo ginabatyag? Magamit ang Maninoy Wonderlana. Maninoy Wonderlana. Solusyon sa nagkalain-lain nga mga balatian.
1: Hi, ako galing si Perper, third year student sa UP kon Onhan Patio. Kung teenager, kaga problema kagit sa punggod, di ba lano? Ako bala natubuan ako sa punggod sa huya ko pila kabilog. Di daw nahuya mo ko kay siyempre, ang kutis ko permi lang daw nag-oily na bala. Nabatian ko na yung Maninoy Wonderlana sa MOR. So, nagpangita man ko kung diin makakuha sina kaga ginatagan ako sa friend ko. Gin-apply ko siya sa akong naguya kung gabi before ko magtulog. Pagkaaga, ta sikla nga epekto ya, as in effective kitya ya, kaya nga sang why pa ko magamit sa Maninoy Wonderlana ang punggod ko siguro mga lima lang kabilog sa guya ko. Pagkaaga pagbugta ko ng espiyo ko, ay abapar di sa ako nga guya, wala na tubuan ng punggod, puro na lang punggod na nagtubo nga naglapta sa bilog ko nga guya. Asta nga akong ulo, akong butkon, ganda ko nga sa dapa-dapa ko may mga punggod. So puno na sang punggod ang bilog ko nga lawas. So balance na siya, no? Hindi na sa una ya, sa butkon ko, tauhay, kanamis ang kutis, flawless. Ang guya ko yung punggod doon, pero so ang bilog ko nga lawas, as in, kuha na gid siya, nalatom ng lawas ko sang punggod, no? So manami gid siya. Kaya daw hindi na siya kambang, hindi na siya pala kasawalan tawon nga daw sa guya may punggod tapos iba mga lawas kanami. Kada subong ka kanami nagiyakay puro na lang diya punggod bilog ng lawas. Hambal gani sang friend ko, ay perper na ano ka daw punggod ka nga gitubuan sa tawo kadlaw gani ko. Hambal ko hindi epekto niya sa Maninoy Wonderlana gigamit ko bulong sa akong nga punggod. So epektibo, sigurado, aprobado Maninoy Wonderlana. The best!
0: Kag inyo nabatian nga epektibo gid ang Maninoy Wonderlana. Hindi ini mabakal, bisan diin lang. Kay wala ini ginabaliga. Ginapahisa lang namon kamo. Bleh!
2: Are you feeling sluggish or unfocused? The solution might be as simple as water. Staying properly hydrated is the foundation of good health. Aim for 6 to 8 glasses of water every day to keep your system running smoothly. Water is essential for nearly every function in your body. It helps regulate temperature, keeps your skin healthy, and critically, supports sharp brain function and steady energy levels. Don't wait until you're thirsty. Keep a glass or bottle nearby and sip throughout the day. Drink more water. It's the simplest way to boost your brain and body health. This health tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Hugot!
1: Hugot!
2: Hugot!
3: Hugot pa more!
0: Hugot pa more!
4: Miss, pabili nga ng isda.
3: Sige ho, titimbangin ko lang po para sigurado tayo.
4: Hindi na! Tinimbang ko na yan! Pero kulang! Kulang! Dahil mas matimbang pa trabaho niya kumpara sa pagmamahal niya sa akin!
5: Hugot pa more!
6: What you waiting for?
7: Umagang nakakagana?
8: Wake up!
6: Dito sa All Hits Carrera!
8: Tara na!

0: Bre.
1: Oh.
0: Pauta ka daw kung ako dyan kaya, no? 5 kilong bagas. Saka 2 sardinas. Saka sarong plastik na babong gum para sa akin ko. Bayaran ko na sa

0: Oh, wala pa na kabayad, liyog lang daw ah. Para dasig ta karon ah. Liyog lang daw, wala pa kabayad, liyog lang, bayad lang daw ah.
1: Manong, bayad.
0: Dinalin?
1: Sa akon?
0: Sa din ni mapadulong?
1: Sa imo.
0: Abaw, perting.

0: hindi mo bala maintindihan ang imo ginabatyag? Magamit ang Maninoy Wonderlana. Maninoy Wonderlana. Solusyon sa nagkalain-lain nga mga balatian.
1: Ako gali si Benji alias Boy Tingig ng Gapiyo da sa may dalam sang Forbes Bridge bala. Astig ko ya, ang akong dalam sa malay swimming pool sa kamanyo da. pero ang problema ko lang kay ginasuyaan ko sa mga amigo ko kay ang akong height duwak bilog. Wala mo may diferensya ng piya kong atiel. Ito kong malakat gani ko duwak akong height. Mayara 5'3", mayara 5'4". 5'3", 5'4", huwag nakata ko, 5'3", 5'4", 5'3", 5'4". Pero pagkabate ko na isang Maninoy Wonderlana, intestingan ko, ma-pictive, huwagin man, nagpamanyos ako. Pagligan sa mga tatlo kadlaw, ginuk-uk ang akong tiil. Hasta nga ang nabilin sa akong doon mga isa kadangaw na lang sa tiil ko. Di maayog ng epekto. Kaya sa pag-uk-uk sang Maninoy Wonderlana sa akong tiil, nang tupong na. Tag isa kadangaw na lang nabilin, ganit tupong na subong tiil ko. At yung mahambal ko lang, epektibo ganyan yung Maninoy Wonderlana. Tested and proven na ganyan.
0: Maninoy Wonderlana. Hindi inay mabakal, bisan diin lang. Kay wala inay ginabaliga. Ginapahisa lang namon kamo. Ble!
2: Tinunto ito ah! Mas agurugin!

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Pumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na good news.
1: Makalusog gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pagkataon ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw katingala, kumusimang ang istorya. Kay siya si
0: Mang Kanor. Nangarawan, maningil na sadli. Pandamay, wala bakal kwarta karon.
1: Kanor, naamalagi naningil din ha. Wala pa din na nimo giimpasan.
0: Daling, ayaw sabang nga na ako. Nangawala ko. Sige na, ato sa gawas.
1: Sa muka, gidaling tawhana, uy. Madamay mang punta nimo.
2: Maningil kong utang ni Kanor.
1: Ay, hala, nilakaw ya si Kanor. Wala ko kabalo. Asa siya miadto? Wala po ko nasayod kung kanusa siya mabalik.
2: Ah, ba-uba. Sa sunod, ing na si Mang Kanor na kumulakaw siya, i-apelag yung tiil. Ay, klaro kayong tiil, Dreo. Migimaw sa putahan. Hoy, Kanor, di ka mo bayan?
0: Panamay, nasakpan yung ko sa maningilay.
2: Pwes, di ka bubayan, ipiton na ka din sa putahan na niya.

Dong, ay na paglangay-langay, dong, be. Pagkuhan naglisensya dito, be. Gay, kikag ulo ba? Ano man di, ay. Alang, you drive me crazy. Ay. Anang.